Sakela incwadi lapho bomasike ngiyenzeni. Yehluleka indoda esawenza umsebenzi endlini. Yakhala ethi hayi sengigugile bo. Ngabe yindawo yindaba ethiwani leyo? Hayi suba bese vuma ukuthi hayi ngiyehluleka mina sengigugile mntanami. Sokumele ufohlwe ephandleni na. U-ex ongasolofekiyo. Hey! Kuyala. Umlilo ucitshile. Awu bakithi. Kwenzakala ezindlini lapha. Maybe kungcono ahaye thina. Yimhlola.

siyakwazi bakhona badabukile namhlanje. Abatshiwe izihlobo nabangane. Sithi dudu umndeni wonke nje alahlekelwa ngebathandayo. Ukhona uNkulunkulu okwazi ukuthi awuhambise kulolo hambo lawo lihambe kahle. Ngibambisa nokuhambo nje uzizwe la usungumuntu ophila kamnandi. Yakubona kathi ilahlekelwe isihlobo sakho. Konke lokho kwaziwa ngumjani. Thina sazi lutho ukuthi kuyekwezakaleni ukusaza. Kwaziwa nguyena.

Siyabonga baba. Siyabonga baba ngakho konke osenzela khona emhlabeni. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngokusihola ngokusinikeza ingilozi ezisinakekela ngaso sonke isikhathi. Maphandle kwakho asilutho. Siyakunjalo. Ukhamiselele silo sangempela maqumba aqale njengerayisi umkhwapho jikelezi kuzoze aka Alexander Mhlahlandweni DJ Ziyanda kudyozeni ngoma emnandi eshawe culo kaqhomu isihloko sengoma sithi ngiyabonga baba. Ngiyabonga kuwe baba ukuthi ngiphile lesi leli thuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma labantwana base-Afrika abagcwele kuwo wonke amakhumpu amanomhlaba.

Siyabonga baba. Awukase wabalula empilweni vele. Kodwa siyabonga ukuthi namhlanje sivuke siphilile njalo sesiyalala siphilile.

wathi ngesintu ngama ili ngamahola ayishiya galo galo lunye kushaya imizizo lapha engamashumi amabili lesikhombisa.

0: uyachazana ukuthi ngubani osestation njengamanje. Uyachazana ukuthi ngubani obaphila intambo. Wathi kuzichazele kodwa.
1: Listening to DJ Zianda on Radio 54 African Panorama. Intro ya bantu.

Ujumwe komu komeri baba adinga sintela. Jump up, copy. Shaka mnandi. Shapelwe matafula. Kepu zonjezi nya ujela. Kesa puta zengoma. Isi shishi nya ujezi nyoko tosa ngakona. Featuring T. Isi shaka zengoma ziti mama.